kumanda sa din ang presi. Yes, ang brady man din yung kosyo, eh, kisabi ko, dape. Eh, naalad yung kuya baboy, dape.